aua le ia vea oe pe o isi tangata e manatu maa maa ili faa iti ngā. Ele e nao le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le faa iti ngā. E ono o ile tūlanga.

Whawhita i Esu, le nei vaenga o le awhiawhi, ia o le vivi inga le nā, ia mai le tātou. Au whai pese mātango fie ale Peace Chapel, ene nei fwoi vaenga o le awhiawhi. Le ua, se mai le tātou taimi, to e se fulu ma le wha minute o na tā loa lea o le hitu la e valu. Ele nei vaenga o le awhiawhi, to sai fwoi ma le tātou mafu tanga. Ya do tol menino le nei male por kalame le fia fi manuia fa ele leo vai vai e fai ma fungo tabu moli le fiongo to to li ya to filau nina kiri fi alai mai se le mato ofinga le wenga le nei vai ngole fia fi ya mai le fiongo le fatonu le sunga le se yuli sa via le ofo tonu besta te nani fol tabu inga le sunga le fa fenga ya reven sa via kili kamese eli ai mai se foi ya le pulenga mal mamalu le pmn sa moa po la wala leo o le tasi o lua tesi lua fa mo le nei vai ngole fefi ma tu te tu lima ma fa ta lo fa tu le suafa ma tango fie le suafa manu malo le suafa sili sili ese lo da tu li yesu kiriso le nei vai ngole fefi ya mana tu ya le ale to e te ina ulfa o pe o te to sa sa ina le fala e pe o le faiva o po ula ai o te le to e o fanga ina fo i le niu loa pe o te to e pa po ina fa tupe muli o taulo fonga a wa o pa ia lava mai le vavau e o o ai le fa vavau mana tu le ai le ave tele ma le fa no alo ia o le fo i fa to a to itali u mai a wale tato ma tanga wolo aso lo masina ia pe fo i ona tato vala vala i inisi fo i o tu to no a ai mau alunga le viinga o le tua le nei fiafi ia wa amai lo o tau soifua masu mato wola vai vai i le nei vaenga o le afi afi o le afi manuia polo kalame masani ya fiafio aso tofi ya se iyo ofoi ya fiafio aso sante itasi ili tautua faa wawa wala wala leo ale se uloza mato sale ne vayango le fiafio moli le ngang faa aftai ya ile ftalenga ya au matangi mtitilani alo ya pliftalenga ya le sa ya malitato 65 bilingual show ya malafiongo fuli fatonu ya peo na ile awauni ya nale la ile tato maftanga faa wau malon tautua malon fo ile onosai malon tawatai ya ile fonga fonga ina o pol kalame se se le tato ala leo ya wa fo ile faa fonga tapua ya le tro ya masalo wa fa longo tangi yao fo ila o tu fa fonga le tata longo la wala leo o le pyramid za moa wa o le vai dole nei mana tu anta tu wa mo ka ko le wai lungo le fa mo i lungo la wala leo le tio te tonu au kila ni nei wa o fa ta lo fa tu fo mo kiki a ngalo fa ta lo fa tu fo i ina yo ta ma fa le nganga mana yo ti na fa le nganga ma malo la finga luenga te to fie le tua ia yona tu langa ese ese mo to vine ese ese o lo o to tau tu ai ta wasu ina ile pu vai le ola a wa la vale upu fola fola le tua malo se fo malo ta talo malo le ana popongi ya malo fo i le timai do tonu o tau vini tei tasi whaafutai a wana lese a no la o tau tutano ya le tau manu faiva matiute ai meise fi au mga aluenga fienga iai a alo matama whanau sa moa i so o se matata malo le nsai ya meise fo i na yuk tamama na yuk tina matua au sina sino le tunu malo le tapua o la o tau tapua inga leo leo a lo fai mai maota malawa ya pifo yo nei fatanga ina i le tau tua la wala leo nei al pimen sa moi to tonu lo fale ya po lo sa foi ya vi ia le tua faftai faftai foi ma futa mai nei vango le fefi ya ma to se e tu nei vango le fefi fa malulu ona ya o nisi foi tu to no ale ma lo fia ya le fio nga le to to li ya pi ona se e tua ya o le wa se mai foi so ma tu fa tu va ta tu ma futa tu le nei vango le fefi io o le fefi ia o le fiafi ia manuia. O yo le ngwana le tato por kalame. A fiafi manuia. It's a good evening. Good evening, ladies and gentlemen. Ya wafu le fafunga le tato o tunu. Ya, manatu o lo o ma walunga le anga le leifa so le tato o tua. Iso se fali te itas. Maso se mauta, maso se lawa.
fia lava o e maunga mai ni tatou polkalame ni neivaenga o le fefi mai lava li tumtumunga o te aroa se yo o aile ai tu saute o te aroa malo malo faafitai lava le mafuta mai li neivaenga o le fefi wale to te lo tatou ila loi ni Plymouth Palmerston North Hastings Dunedin ia Kalaistete e mafuta mai lava nei o tatou tu a matua i temi fapenei ia fefi fapenei wale ua a maka unga mahea ia tole ninga fo i a lo sumpa la utelo vo sumpa se fa la put potonga ia a o se savalinga fo i a tinam tinama tua ia o sina fa malo stino a alea kalapu male kalapu pe o le va hanga le nai fa fifi nai le loto ne va le fifi o wa nga i me tonno le jato le tione ia fa tua mahe a fo nei fa masu su yo le fifi ai o va va ye ku ai Ola, e kumu kumu mai paka fo ia le Auckland Council. Sau wala kwa valo fapia. Oh, isale. Ese malo proud. Ese malo o fie fia wa wae tu. Sa vali mai ni tina, ma ni tama. Ioe, ala vidi vidi angele wila al fanau. Ioe, ia ai mese fo ili tak tak yatu o fanau iti. Ia po nisi fo ila tu tak ifau ma fanga fau vui. Ia sa vali ai la wana tele. Fau ngai a tatu paka ese ese. E pe ona alu ia tatu seleni. Ma tatu seleni umalama. Ia le fa foi foi ina o paka il fa le le ina ya pe foi ona yese a se tasio paka le sa tala nei vai aso talu tu nei i nei a mato wi a Auckland South a i saute au kilani ya le foi sa tala ni sio paka la po po lava ya ole ma fa fa nga lava i tato te ta i foi o lo a no foi no foa fa i tu malombi tu no ina ia ta pena loto i fa lenei ia ua foʻi se faamalosetino fanau me taaalo ai ma faaogā foʻi lea ua o le tele o fale a le mālō loonofoia i tatou o tuduu po o fale foʻi tumaoti ia e vaitiiti a ia nei malae leaga foʻi e laiti spaces foʻi e taaalo ai fanau ia pe fai foʻi siga toleniga a le fanau a o le tāua lana o tatou paka ia Auckland Council ma ya o sawang yo va vai pula va o ya so manga ya la fu i va vai tu fa nga ma le tau e manga yer ka kwa i fa nga o wa ya nga ye nge lo le o fa fa tu fa la la vi tu mu tu mu ai lo ma fa le ton mu ai ma le paka ai o no le tatu le nga i fa nga ya te talo a ya ale po matel ma malu tatu tu lu ya o fa nga na le ntom fai na halua tatu se le ni paka na wa e awae olae olae fu fu fu ilele ila toe ile lau lau o fai unga ya ilele yo mai fa fu fa nau fai ta longa fai sina exercise ya mo toe ngai mo te malau ya o vaenga na taua ya o awa fiafi ya pia no taua mo te mia fa penei mai le wa ma na vanga luenga to tele po le lima ono ya ngai no fai singa fa singa team laka laka ngi vo ilele ya alwangi lor swimming pool lesi vaenga oh sorry malo fa tai faftai wa ai a fai ola una tata longo a moila tou i o lalam papa au i otara otara 274 ya po tau la tan fo i pap to to o tau e ai se tasio o te mangai ya yo si timle a se taimi o lumo no a fio mai leo le sungai Ayu saya damna te fa'a ilo fo'i le fa'a moe moe. E winga ile isia fo'i moe mitinga. Ole timlea, e sia sia ona ilo anto tele, i tu anto East Amiki Road. E mafai ona sifulu talama on tupu, ia membership SSS te sign up ai. E mafai onga e fa'a fua i singa vasenga, wa e masangi fai lako vasenga boxing, e mafai vwena e fa'a fua i masingi tu lo fa'a fonga lea tunu, ia ma mesi si. E mafai fua i ona e fa'a ngaina le sona, tamma fua i le potu vevela, e hao

to local doctors i Otara. Ioi, local doctors i Otara. 274-247. Awala. Vai vai manga i ole sina fasinga ngana le na lewa ene i a matou i Otara. A whairu nai tau sa ili, ya, se fō mai, ya po o singa siaki fō i fa fō mai. Ua, ua, te lo, telefo i na po ia, ya, mia dātua tunu i mai ole tino. Ya, fatalo fatu, ah, no money, lo uso, fatalo fa, fatail mafuta mai uso, nei vai ngole fiafi, ya, kama se a veo na te ngai o tawa a e ngai o tewa ilfo mai nga local doctors ia e afe te fata lofa la se uso no mani io e ia afe a fata lofa i a lava singa nga vai a kama luka na vo le malite ku wange ia io e o le uso no mani e no mania e le se kupe ia malole tau tua malo fo il mafuto mani neva ngole fia fiuso malole on sai fia umanga luga lofa antu tato loko doctors le nei fia fi malole tau tua ia peo non ta ua le mamalu tato uturu ta ua le fa malo stino ta ua loso i fua malo loina ioe a le ngatai vai ane ai ngau singa sa vali vali le fiafi wan temi ni le wama te foyon foto ai mai ya tau malulu tau wala kako wa ngai kwa le winter ya wavave foyon fesu ya e temi ya in the never angle fiafi e moli le fa malo malo foile on sa ife au manga luenga ya pi ona ile ne yaso ole as to file nei aso fitu me lo a fe lo se fulu maleono ole fanta fiti o fe au manga luenga ne va yaso Tau tonga tātou Paul Kalamen newa ngole fiafi, tau whaiatu nisi o tātou pespesenga ia. A mai aloa, ia na se mai leo se tā penanga. O lo ta oto, ia se tasi o tātou whaatantal noanga. Ma se tātou mahalo whaalolo ngio le nei fiafi, ia peo na iai le fionga le peristene, o le au fusu o tātou turu. Ia lesa ta pena, ia malifufuanga, malifa moe moe leo wa mai a. Sa manu malo ai nisio au walu matama whanau, ini pini auro. Ia, taimi la o iluma, se afa o le vanu, le nei fiafi, ia fa anga solo na tatu pul kalame. Ia nisio tatu malo fa alolo. Ia le nei fiafi, mafuta mai, fai mai, lo uso ya dunia vai lua le nei fiafi. Sa moa ya sola. Ioi, sa moa. Ere ma ya samo ya sola. Ele ia yang cavali. Ele ia i foi hang sposus. Ele ia iPhone. Ne hang Samsung. E akaku.

0: Ta longa Samoa, mai le tato freestyle Samoa le na ia nisi fo i o fatu fatunga maali e hanga ia nai o tato alo mta ma fana po ta maali i fo i o le tato o tono ia lo o ngafa ma le faiva o le fatu fatu i o e ia o nai fiti i e o fatunga ia mai se fo i ia le tustu singa e se ma le matango fi a fa longo longo le ia e le maali e ma le maalu a mai se fo i le ia hanga fo i o fatu fatunga ia pe ona tau mawhai mai fo i ia dato freestyler le nā Samoa fai lo mai fo i nei talonga sa masani ai le dato o tunu ia i nā fo i vai tau o le soifuanga ia ai au ngā mō le tupulanga fo i le nei vai tau ia mese fo i la tau o lo i tu tonu o whaanga tama i sese ia ai au ngā ioi o whatunga ia mese fo i ia vivi inga pe ona iei talonga i nāsu ioi awa awa ese ese fo i ma nei vai tau ia mese fo tatu savalinga le neva hai tau. Wa te leil swinga. Ia a tau, ele tau whaailo tūlanga nei, a tatu vava ai nei fo i le tau tongo tūla fono ese ese. Ia mesea talonga tatalongroa i talonga faa a feleti, ia wa iai ia tuunga fo i e. Mo le malosi faa tamaitai, malosi o alii, ia mese fo i tūpā, wa fua fua te tau, ia oe o fo i meo o vai e tau mawhaina, ia mese fua la au e whaonga haina, e lea tangata ma le tangata, ua te lea, ia vahenga wa iaile si tianga, o sui su enga teitasi, ia peifo i ona silifia, a fai o le fusuanga, por sotu i tapulen, ia eifo i o la tau tu la fono wha ta oto, ia awa fo i le au si haina, e lea tama ma le teine o tulanga esese, o mai tu tau a feleti, ia wa fa pena fo mo ta oto tu la fono e de ta wa na a savalia a wa ne i sa se sta ga ta tu dasi e ye i se dasi o li i sa wa sa wa le wa va va ye tu wa te pa ta la i ile la lulangi o le sunga ya gout gout o danga ta lia o lo mo mo e mai au se ta lia sa ye se dasi o pepa fa mta langa sa fa alia fo i e nisi o tu si tala ia ili lalo langi wa longo longo a tala o tangata le nei o na pe fo linga mai o ia le nei o ia le tau matenga le to tele o ia le nei o le a mafai o na ia au shia nisi o matatia na fa atu ina le sunga ia Usain Bolt ia pe ona e le te le o tausanga ia i le tulanga tau momoe pe fo i ona se le fia tatu o tunu o Usain Bolt a ia tau lo Usain Bolt o tangata o le o tangata o le talonga mai se lau mita salo o le teimi vave Usain Bolt sa ia i o le hiva desima le limba se kone la si ai le lenga o le serau mita. Ta oto mai le lua serau mita, o le sunga ia Usain Bolt. Sa au si ina se temi matati, a fatu ina se matati a le lalangi. Se fulu iva tesi male se fulu male iva. Oi, se fulu iva tesi tasi iva. Luna winga, se fulu iva se kone. Ia le sawa sawa. E mawhai ei ona momo e dangatane nei o Usain Bolt. Ae, o se tasi la lea o tala a ave wa tuu fo ile le tuu faa solo fo inisio pepa faa mtalanga. O le sunga le nei a gout. Sa whanau i le luafi malefitu, mai au se ta lia. O le sunga i a gout. O na tala a ngapo, o na tua a, o mai South Sudanese. Ia, ole o ana ta alunga fo ila hie tau avea. Ole se lau mita, male se lau mita. E o nga tasi lava, male sunga ya Usain Bolt. Wa ofo fungia nisio matati a faa vao mahalo o faa tua tangata le neyo gout. Ma wa yei fo ile tau matenga. Ole sunga ya gout. E ono mafai ona ya breaking al record. Pole world record. O lo ili teminei. A mese le lua se lau mita. Lua se lau mita, ya le ua fatulanga. Ua mawhai e le tangata le neo gout. O na ia momo e ina le lua se lau mita. I le lua se fulu around, roughly. Ya tula lata i le lua se fulu se kone. O lono inga, tau mawhai pea e tau sisi ai tole ninga. Ya me se fwoi mea ai. Ya ma le tau sisi lava i le malosi fa le tino. Ia me se fwoi, ia fesoswani a fai a onga ma ilato. Ia ona mawhai o na ausia. ta fa lia la fina ngalo le sunga ya Usain Bolt ya i tu sai fo i ma fesilingia fo i e tu si tala au sitalia le sunga ya Usain Bolt e tu sai masona finga fina ngalo i le sunga ya le sunga le ya gout fai mai le sauna nga Usain Bolt a fai ai tau mo fai pea gout e usita ia fautua nga fai a onga ia e ma fai ona ia ausia fai os fautua nga fai le pe fulinga mai a wai o le sunga ia gout e ia ilu mele na pe fai ona a mata mai fai le sunga ia gout o ia le sunga ia Usain Bolt a tau la lata loa ili tingi pe wa fai le le si ile li mai lunga pe wa e e ma va hanga fa pena tu lo va fonga nga le tu ai ol fa tuanga na sunga ya pau na Usain Bolt na ave ile tu si tala a fai ai ona tau si si be fa tuanga fa ya onga e ono ma fai ona ia a ausia le ma tati pe ma fai vo ona ia breaking on record la o le lua se la mita io ia ta sols o la ta ia talo talo e ma fai te le ona tatu ma fai ele luma na i ioe. A dato fa longo tu lo e fa pe mai. Ia o le suyo sa moa. Le ua ia mafayo na momo e ina le lua se lau mita. E le lua se fulu se kone. A wala. Dato una la. Ia e tahua vaenga ia. E fai malu i tau mo whanau. Tupulanga talavou. O lo o i totonu a onga mese foi. Le soifua tupua e i ta alunga i se. E fai malu i tau. Ya wafo ile lato so ifo ta alo. Tato se atu fazalongo fa business in name al ACC. Ya wafo tse fia tato tunu. Ya ona tam fai maleo le sunga ya DJ Noise. Nisi o fa fifia nga le neva yango le fiafi.
1: Tuli, ika anu furi fa yungol fa yasu?
2: Aya, wai yango umai so. Ale leila, bangu ya kano.
1: Ay, fai se Se falo mo mor kingo e mo mio ile son fu.
2: E a fia maisi pe a elevea ma le ma fai on e fai nga luenga. E mo a fama talanga atoa ile acc.co.nz.
3: E eisa isi o deso a inga e fa a persona leo. Pe fa a perfoi. Fa amata e a vea le tale i ma le tale maasani e ta a fia e lato ma le fai o lato mea maasani ai. E ta tau ona lato o e fai su inga o le tale a nga ile cofftest.co.nz. Paile su enga o le tale, ma fa ilo il fō mai, cofftest.co.nz, e le ai se tatongi. Fuala au talavai, e iai tū langa la matia ma tū langa li leo fuala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited.

0: to e lusu lima minute o na tale o sifulua. Ta sifulua i o na so fulia mtato o mafu faunga i le lofa o le atua i le asfou. Aya i mune taimi. O le le tatal no el mas a umala na fu e mai ma ese mai se va en ol masile ave en so avai eto e u fil le to so i mai ala fa i pito e u fi ai a to e o fam talanga de sa o mo mai to e fu a to ma ya to le mas ona to e su i fu i le ona lo fa a to e ta tu si lo fa i fu to e fo lai le lua ia to e tu u ya i masi to e u fi fa le ia ona tantanu fu ila ia ia ona tachi fu la ia morisi pato e fi fa nga sistem a wai pe u tamale tu de longi ia taimi e mantua e tu samale tal tu u i fa ela tawa i sifu a fa pe u u to ulu mai ia ia ia ulu a i no hangi mai le mtangi to ulu ai u a e ma popo Nā tu rā tangata tuwhi popo ma aulo salos. Wā tu rā ngāri i rā tuwhi mai ia, ia ulu. Ia nā mai rō lea whai i lā mas. E ni le lua e tanwai. O nā e le e iai ia ase ngase mana o ngā tu maufo i le leo. Mana o whapitoa rō ngāri. Le lā e mafu ai o nā te ulu masi lea. E au ngā mōra ua i te umai a whitau mawha ia eri mai. Oi ia, se i sau no atu sto ina sia. Whātaro whātu atu wala au?
1: Mā rōra, stu ngai whapengai.
0: Ia, so i fumanu ia mapsua.
1: E le o mōra lala e lau le kio e makahus.
0: Ia,
1: ia. E le o mōra lala kio a ngā leo, tu ngā vivia hua ape a ngā.
0: Ole FM, tasi o rua, tasi malua le wai i tātu.
1: Oh,
0: yeah, level FM. Yeah, level FM. Tasi o lua, tasi mal lua.
1: Yeah,
0: it's your outfit to far. No, no, what you love till 40 level, yes.
1: Yeah,
0: yeah.
1: You know, I'm going
0: to go out. I'm going to
1: go out. I'm going
0: to go out. Yeah, it's out. I'm going to go out. Yeah, I'm going to go out. Yeah, I'm going to go out.
1: Hey.
0: Il fatti non ole ole un mas ah un mas mas un pul masamo ah mas un pul mas fa ole la sa fa tala mai di si to mari ile na vidi mai bombo ya la mana ya la vala na sa non e na na to for fa pi ya tu ya hit il tu la fo ile ile fa nga fa le ya won i au itu sa upu ya so au ne liki de ah au upu pe au ne yuru fia ne upu si upu ah au ne yuru fia le ya le um ah le mas
1: ya o upu
0: ya na o upu ah por pupure ta o ide u fu la e tu sa la a pupura le um mas no vigo sa o ia
1: ya a o pu ka ka ka ka ka ka ka
0: ka ka ka ka ka ka ka ka wa apu pule ia swa vai fure le masadi o le sau i fafole o le asulo no winga o sau i fafole vela ele o mata swa vai a le masila masa mora le pe o le pula fa ta u menga le o lu fia in seti po ngi mangu i a e fa le anga ile
1: ya ma ku le ma ku le no na sto si le ngo mai mai o mo la ko ngala po ilu mbati o
0: Nga mga awa iwa, hongali si makangi kukua iya. Nga, si na fia papasua. Ya uta uwa ite uwa ilo ili ilo. Nga mga
2: mua aku paile mo.
0: Oh iya. Mga mua alo masi ali paka a.
1: Ale ala uri gaga aku wale. Iya ula ilma sanga. Pai. Ulu aku ria wala wala wala wala wala wala wala
0: wala wala wala wala wala wala wala Ba ustai.
1: Ya, si mo wa ya fa no kupera, we mo gale mo si ko su kura le ti o te mo wa kul mo. La mo mo o ya ben.
0: O le tasi o ruo tasi mo lua.
1: Ya a u ma ya ya e mo be le fe le si ya. O le li e bal po i ba kula ku.
0: O ide yo kilani na e ile numero na. Tasi o ruo tasi mo lua. I a ya ise numero i si va nga.
1: Ya,
0: ya, kau apa yang pilih? Pilih apa? Apa yang kau pilih? Apa yang memberi fakta? Ya, aku, wah, esok fakta, warna fakta, ya, luar. Ia tak fule, ia lihat file si luar, ia file si luar.
1: Alexu.
0: Ai fa la toira i ole ole asuanga.
1: Ole asuanga i ole kikola. Ah, ole na mbasi ai longa ka kuja.
0: Ole mbasi le isi afi ta fuona le ufi ato maru tanu rola ia. Ah, o rola ina i fi fa nga ia no. Au au leia la ia i seu mei epito i nunga fata, talo mai ia. Ole si lare fam talangare no maue e ia vese atoa lava ia, ia masi atoa, eto e sui atoa alau fa. Ia, walela e wae mantua a urufia, lono winga e unai, na eli atu e intu lo ua ini ilo fu ia i tonu, ah, to mela nae fa iti tengi taifu, ili fringi fu usia. E tau no matua a maru lele, ah, le ngatari maru mai lalo, ia ia maru fu i nunga le, te ime ufie. Ya, pero tarana al estoy de la rufa visionario y hoy África. Y hoy Zambia. Muy ya todo más sino la hubo ir el fan tu lo feita o el hubo ya su o todo lo el tamana está una yo le fato. Ya. Ya, va tú
1: de Zambia.
0: Y por Zambia, por ver ingo.
1: Ona
0: sa
1: isso
0: o game
1: mo
0: se moro
1: ouro tá e aí ele é o que
0: o game mo sa sa
1: missione
0: ah oi oi suaf o pires o pira tu pira oh que ira mas aí quando logo e pior ingari o missionário foi ele sabe ele sabe fazer o tu não pôs
1: Tomar,
0: turo ye iluna mafo fau ile fatto ah
1: ile fatto
0: vale ai sa mole fatto pila va iluna i in the meat le wo fa mafo re ile fatto in the feita
1: ah la opilia
0: Oye, pilla a...
1: Ella más que yo era, puso piriga, a cuayauca, como le...
0: Oye, pilla, mala, a piriga.
1: Ya va a pedir, mo guapia ahí, ah.
0: Mm.
1: A cura de barrio,
0: a pilla ahí, la... A cura de ahí, y a fato, a pilla.
1: Ah, humo. No, eso es para... Pupu a... A cura de ahí, para uno...
0: Fasta, ya está ahí, la va. Yo lo hago.
2: Ole, ole, wak, oke de lo ya uye ne me, oke de yi gonga, yi se me lo le, ole masi yi gwa.
0: Hmm.
2: A la ufa longo le yi le me ma, me yi le ayo le me da.
0: Hey.
2: Ole me le le, ole pupu san.
0: Oh.
2: Hmm. E, ay, ufa longo yi.
0: Hey, nga ipu, kusa, e ure masi le si lima, e upo pusabi le si lima. Pega maki kele la ko couper sa ma ko senga ya soy fara fa pakar si ri ma fa wingu yo la
1: ko fa ri ma ya
2: ya pa
0: lo ma yo kan ate ya fa ma yo ma ma ya ya ya ya ya ya
2: ya
0: kakile ma senyo ko ma senyo ko pola ma oh so yo so yo so le iko
2: nga iko
0: nga yupa pe ku ola on Taro fatu mori leo taro sio Faftai mafta mai nei e fiafi To e sfulu ono minute on taa Leo sfulua taa to mafaufau fale nganga Ia orna ole vaenga na tato Mafta ngai nei e fiafi Tata no fu ile tato no fu ile vaenga ole Ole masi la To so isi famtalanga ye te fai etuo Famtalanga sa famtala elok tina sa ai ai Ai ai le fainga Sa tutu wei e utafa e tau Eta ufasi, eta usasa, eta matua ili ososo atifui mei. Ia uava aifoi ili elinga mai warbasia, ema ilo ala, sai, ia ungutu manu afu ili pole afu. Ia, po me fui a lavo long you ah sai sai sai ile atole e wo ye tonu mas ya avelo soli ro me e no forto in e ulo ma alti pieto ina ma ma fato no mele ya solinga ya ya lu de sua fu wa sua nga pa pa e piole e sua su su fu de ah pe pe pe e lu lu ava tu awa wa wa umma tu ale sua pa pa e nga pisi milki fu de awa matan wa tu kiria i fu ale ah e sua va ye mele la i ori o to i na la wo le ya avilo la ye fa ma tu wa e sa ni e fa va ah e o ye tau le um tu lo la vari pengan a pila al fam terangan na le te mata um ye fata si fo imasi ta si le diso fa ya ngale sa sa fa ngalo ngo ye le le fam tala tu te tu fa pe um tu tu ya tu wa tu le fa yo tu le ya tu sa fa si ma tu sa la o le te tal no fa fa second a la fuka ungol be second hand notice ya la ta puro tal no tu tua tanga tala te fam tala tua sa va ai ai sa ai te min fai a taro fatu isto to vala obi vi
2: o ga ko kre mas
0: ia wa o e ringi mas i nai faleta a e ri
2: e le kere mas
0: o ia o le mas i au lora pore pore sunshine
2: mas i boi ia e le e ara ngau fai a kurbele e ni fotero le faro gogo
0: Oh, sa e va ai la fingon mas.
2: O va ai en i ka e gor un fole de gowa. Mo pora gor te mo kwaka sa.
0: Oh.
2: A wi la le fa lo go go va ai ai va le ka fa i ka kal be re.
0: E.
2: Ya o ma o ka ba ngar be o ra ar pa ngar sa.
0: E.
2: A pa wa la na lo ro ga la be si o ga fa. Pa ya si o ba fo. O
0: le un nom ya.
2: O ro go bo.
0: E. Ya le bu fam tala tu or fainga e tau le manong ye.
2: Ya gan ba ga
0: ya. Ya wala nga tu sa le fam tala tu ale masi le fam tala tu or masi sa fa yi tu twila. Ele nu o alo fa. Ah, le te tal no tu. E sol li ala ki ya le pa pa fan lu a sol li ya. Ya umar di uri spito tu sol li ya. E longa e vajuto ina wole ise milk, wole ise sua susu nga le sua le sua me. A la u sua me nga le sua paipa. A ya la la u tu amati no alo le wole le. A
2: la
0: u ai ala. O te nei ina i mission aro ia sa pese ile i pese. Le lo pena tau mafa ina i mission aro ile. Na vai teimi, ya.
2: E la tu sa
0: o mission aro na masal posi teimi o le fia. Limas fu, a.
3: Dei ai.
0: A.
3: Dei ai.
0: Ya,
2: lei.

0: to ni minute on tare res full lua a mai al pesele e on sorem tatu ma fo fungu fale nganga na i pespesenga tatu tu ma fa wo i fo i ro fo le tua e il nei po ya nga i atu i le mai wanga e tatu te ma fo fo i fo i nga le ri ni va yasu ya mi se fo tatu nga i atu le sa tina fa i ngon ni va yasu e Aole i
1: You're now listening to
0: BMN Samoa. Aore, ifa ia, nei, espesenga ia mo tatu, mawha whanga whanga ia. E ifa siri le fia watu, mawha whau mai le taimi i roura i titi mai le taimi whanau mai a ngai fitu, ah, fitu o tau sanga. Ah, lalo mtuara wei taimi ni. Ah, ni mea sātu tupu i nawa i tau, mea whanga mu sātu, nawa i taimi na e mātau i nawa i titi. Le te man tua o me te mini o ani me sa tu poi mal fati nonga me fa pena a a ma e ta tu ma vo fonga ia ona ta tano fuile inta puna pe a tu e fui mai

0: Toi rosu lo minute on ta le tasi. O lo tatu e tatu pokalame su fi filoi e a o le fi pokosan mal par poto. Ia me o malavana le tatu te alu ni taiao. A malo atu su fu manuia. Pa taro fa tatu va au.
1: Alo pa tele.
0: O su fu manuia mo tfua malori ange mal ni taiao. Ia le. Alo
1: hoile. Pa malos. O pokalame. Ama kansan malu.
0: Ii.
1: Kompa ya kute kali ni Brasilia. Abai foi.
0: Abai foi. Abai foi. Ii sorong.
1: E peya oke ole kasi.
0: Tas. Ah. Ya. Sei tuvi. Sei vidi malai fono tak belan tali walang dewu. Tu sale wa o vidi mama tu tu ilalo lau telefoni ai tu vidi mama tu vidi mai. Ah. Muri
1: Ole se oa i kama ma kamai ki hoie ma ma ki kala i a pose un kumele ma kupese.
0: I da wala a, pon malai.
1: Wala wala.
0: Hmm, sa o om.
1: Ia wai, ia o longu kaimi ia o ole me sa masangi nga fai ia le isi ki kala ni nga kaimi.
0: Hmm.
1: Ai, ole mo mor ki ni a pa basi hoi ole pose pa ilo.
0: Ii.
1: Yang ala ua ele a mangisi mea e o o a ki nia pa ele ngi batu a vo ila tuma malka e au le atu.
0: Ii.
1: Se me vele palme ia ese ese ia.
0: Ia leo. Ii. Ta ta ala ia.
1: Ia ta ki ala ia. Ia pare maka ia. Ia au ia pese a ia le a i pese o la ua e mai maka i.
0: Ii. Sa o a.
1: A katele ilo la poko e kupu.
0: Ii. Ta ua tele lo. Ta ua tele lo. Lo. Tak perlu emai awal. Wei temi ni yo, oh temi ni, lo jatuh tua. Tua. Ofeo imo mo meo la au fui ah. Mo meo la au. La au fui e ole kasek ah kasek fui.
1: Ah ya so emai le meo walkman.
0: Isau sau awal walkman ah.
1: Ya kai mila ni la ofeo imo speaker.
0: Isau walkman si ya kaseki ya fasur mei walkman discs fui ah.
1: Ya.
0: CDs ah. Ya, lo tengo una speaker, mar que el phone ya.
1: Yo.
0: Mm. Bluetooth.
1: Pero le manga ya o ya su.
0: Sí.
1: Aguay, vele ahí. O le si pela a macama ya, le che yo le cambio. O lo que es mala.
0: Sí, sí.
1: Tu pulan ahí tú.
0: Sí.
1: Pele ya te coe ina la foile en el meisa na ka ka sui ki foile.
0: Sí.
1: Y cal que halo mo cure. Que caio cola agua. Y mi mai me lleva la pe yo sé que fuga. O yo le mando ya ayer.
0: Ah.
1: Sí. Ya que quiere ir un poco el cupo una de buca. Sí. Para que va bien ya mo, para que pues va. Oiga, a coe A coisa varil kama kamar ki kalal kupulang ale ke mi ne yo. Tasiar kalal u ba ya. Ai wo omar aisha.
0: Aro ngar ul pe ul moko.
1: Wala koi nai. Ke ro koi pe na e si la fia i ke mi ao. E ya ya. Si ali inai. I ke lo ho yo o kula mo kuai ya ko. Ya sa fa ino ya so ya fa ino la la ko na ku pula nga atingiri atingiri
0: a
1: awai pe yo le me a ki a ma ko
0: i
1: le me a ya lu ya ya este yo nai le ana e ka ke ma ko
0: fa tai a tai mat ma ta wo tere wa nga le wetar no mo i to e man na to i Wai, o aso ia vai te bile le hotel i titi o tau butu kala i titi o aso furu o tau sam sa e iare mena i tupulanga ure mo te tua oi e i si au so na ma la tau songa vui e fai ia la to fai ki tal e ale sa vari la uala ia sa vasi a vari watu lo le a feili ta uala le al fasi mana sa ia i e na si mai le ile ia toa ua la tu lo no funo foi na fa wa wa ia ta fa un longo ia tu sa la mele fero ta la fo ile wa sa u no vanga ai tu sa ta si na va e na pina na na inspire pina fa tu pu ina ile lo ta na na fo i mero kita a ole fa ile lo urina ele ilo la urina la sa to si da lo to lo to ta la titi na vaite ia uta o ala ina mo kita ma o tata i se o ina a o rifo ia ma sin tata ma o ina e o fifi atua ia fu ia la o ai fa rom fula na ti sin fiola o tata pe o to ina tata ia sola a tata fa pena pu o na la sa pi chat fa tata fifi fa o rom ia su
1: o a so ia i la ia ma ko
0: i
1: ia pia ai teu macomu
0: e
1: calva caiopia ya o que sa vai do e de caimi vai le me que caimi ku anga wa uma holiday school holiday ya o vai lo le menga ore o meu e foi lo ala va me ya o ta vai lo le la lo mango ai ka ya u surpe ele i afala o fai upu a ua lo mo ku de mako ile lo mako ana mo ke kwa o se ku de bera ka ku ti na tari na ya la u mai le ona pa ile da la lo de ki mango e mo na tele mango mak fungi a ku li mai nga ri kwa o i man ha ai na ya la u lu mai o le mango la e kwa o i mari ki ai na e mate e voi le pensa cammi fiesia e non ha caini
0: e
1: o le si la me voi le che ma vo voi no calo ma voi e sa tata allo va casie ia e cu come ia so po che lo po poi vai le calo vo le la pe ia
0: la pe a sa o sol
1: ah
0: come ma la
1: pe so io le la pe ho e
0: la su su o ha poi ia
1: Asu
0: o ina o mo ta a mo mo la unga mo mo ta e te tu ari si a ka.
1: Afi he pe sa ya fa pe mo ni.
0: Or su ri. Ma fa ya tu a la pe mi su.
1: Ma. Ya.
0: To filo a o filo a wi wa le ka uri ya le ka fu. Ela
1: ya le ya fa ka u bo ye mo wa mai con or ga ka lo nga lo ku man ku a mo. Ola. A wala ka ka seu.
0: Ka ka seu. Sa.
1: Aire.
0: A tata seu la la la la tata seu fa pe i fori no tata seu.
1: Se man ko fo ye fai a wai fai ku la fo mo voi le e a wai ke ya e ka ka ma i le me a wan ye wai le ko ina ka ho le le ka mo ye ka nga i ku o ko.
0: Ta nga i tu o to au. A le le se to tu au ye.
1: A lai ku ku mai le ka le au ka ku ai le. Sai
0: i lu mama. Sa.
1: E kaulanga e peila ku la fonga a wai ke ka ka se u a wa ka ka se u peile wa ka un pai manu vale polo. A le ora fo you e ke run.
0: A le su idima.
1: Le?
0: Su idima.
1: Su idima.
0: Ku sa le fa fu la lo tamba ta u ta il polo a se ke wa ka ka le vale. E.
1: E ara ngala. Yo ngai ne. E
0: sa on.
1: Ele ido por coi cu cupu ni kai ni pe.
0: Sa o, e fai uro inga ve al po mas nga.
1: Ya e fai uro la le inga ve a o lo le o le au i de ai e i ve a.
0: I.
1: Ai sa fai il kanga kai le i de ai kaf kaf o le
0: a. O tini a. Aul fakar ke kini.
1: Sa fai lan ka kali ai le e le mpai nga lu i de ai i kaf kaf o se. Ale o le konga kolo.
0: I.
1: Ah,
0: the melengi
1: is not bakuwa. Pa, okay, what? Hola, what? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? ya malanga ba vange vange mai ai
0: shoot
1: koi na mi
0: koi na ve era
1: koi na ve era na koi ya ta ko
0: i
1: ya o ila ye kalo pa kai ya o ite me fa pe na fa ye
0: o e man tu as a mata fu fa silit o e man tu as vai termina a mata ile le le si vai na ta wona fa ile tu fio a misi ana itu pulang
1: Ya
0: de mele. Le van fu ile i me tau me tau maf.
1: Kakini lo hace. Kakini lo hace.
0: Oye, oye. Ye va tai. Vai,
1: apune
0: no le
1: la un va.
0: Bueno. Le yo le. Le yo le si ni wala. Por ahora vai terminar e si la fille, le yo si la tu ala ngai. E mo ya ah. Mais puis vous dites fille man tout pour aller tout terminer ma taille pour mes et me voleva pour ce be toi faire et
1: quelle est maille au cala à le memo ya au confort de si on est à pitié à quoi man
0: ya le va ta il va te voir ta ta ya pas jour
2: ouh
0: ma alors fat balole on sait mais
2: Kasinga lape pa imamango nga magawo. Ah, ale kuli po wawo. Iya wawo yung pa yung lang ay lo makul po lo. Iya po kasi yung po kaya po ilawiu nga. Lang ay lo po lo nga ilila po po kaya pi pa kafe pa ako kaya. Yeah, may yasim may kung ano kuli kung ano lang ay yung pa yung lape ka magiging pasok. Oli si la bura fa pe fa ke wa pe fa ke la hol pe spol ole io so spol e fa ke a kula ia pe ole la le pe ole a la kula ai anga ia le e ia le pe a kula ia le fa ia le fa ia fa pe le ka mi not fair a wa ka bu ka bu a la bu ku sa di si ola not fair ia ku ka la ia ku bu ru ko ka ai ki Ya upwa nga ko ka paru nga ka bi yaso nga. Eh wa pio me bo karu nga nga. Ahora ki si masi yo pa ka vale ki ya to nga ni.
0: I soli.
2: Yo eh me le se u ni.
0: O te mi ai wa o polo ye fo ne ya tu a sa fa nga u lu a.
2: Yo
0: creative ta tu tanga. Ha?
2: Ya ko ko polo ke ni o muzuka ba ki fa ga ni ya la ko polo ye.
0: I
2: karo kai wala ku malaku puru karo bis. Ole ya onga pu maku ka tu maku kwa oya ma.
0: I
2: onga pu maku.
0: I hafta.
2: Ya. Onga pu hafta kai male mal malai le ka le ka ugi malai pu.
0: I
2: ole malai ka puru.
0: I
2: ka kau.
0: Sa.
2: Ya. E kue kue sol pu ma kai malakapi.
0: I
2: Melayu nggak kasih lagi nunggu nggak macam ni. Kalau si senara amakari lah kapi, amakari apa puan? Ini lah umat yang ya osorole mal mal kanga polo. Ya mal kanga polo ya payah kalas sekolah ngai merasa. Kalau kalung orang ngai mau lagi lagi memang gua tak boleh sibuk yo. Ya mau kira ni way e kere e yung ari para yo ki fa ko ya onga bank ye ko po ma yo ngare ta maranga ya e ki kyang ai ai ngai ha ha ha ka su be te ke e yo ai ma sa ko la le ko ka ko ngare ka ko ya e ke mari to
0: i sa
2: le ka le ka lo ko ina

0: Oye man kwa se Se yi fwale yi kou Elo vay kemi kon se ki voye Yasol Elo Yon pou
1: Pari vay kemi
0: ya Ha?
1: Elo kou pari kemi Pou kou kasi yo kemi Kemi ya Pai de lepa ganga siri Kou baga ganga kou kasi ya
0: Ila chan sa gana?
1: Yon morua
0: Oh Hmm Lelepa
1: Lelepa ganga siri Kou sa gana Yon morua Kou kasi
0: Hmm Ke fai e kua le fai ngō Fai kua le fai ngō fie Ngō mō fai ipu ia sō La pēr fai kusa ia sōngi
1: Ia pēr fai ngā
0: Kua ka ngā kā fai ipu ia sōngi
1: Eno Lele Yo Wā sāu isi fai ipu
0: I
1: O ngā i Tala i Sāle i hua isi Fai ipu
0: I
1: Yo vai usu I Nā sā mai kua ingo sarāsu i vai O
0: O
1: Tengi kā i O O Tengi kā vai vai e Vai pua a mokara koi ke ngu lo kuas.
0: Ah, kos. Ah, kos la uka usanga o kalunga tana uma. Pia li a ko a.
1: Ya pia li a.
0: Ya ma ma no nu a. Li a tofu ya la ma.
1: Ni ai ma. Mai o fa le ke lo.
0: Tofa na te montu. Ye pia ngal ko fa a. Yo. Oh, baby.
2: Oh.
0: If you get ele ya kunye kwa longa le ya uri ka lo ya.
1: Oh, ne po.
0: Ya la ngolo or or pele kile ko fishit.
3: O bom mongo onga.
0: Usala usala oi ma nonu ya Kevin Melamu. Oi vamos.
3: Neo.
0: Ya, kami cakap lesi lah kami kan.
1: Kami cinta. Oh, wah, kau ingin gol, bayi kau ye bawa pari.
3: Ini meh, ini dia pelan ini pula. Amma pula.
0: Mika kami kau sih gua. Kami
1: pasal. Apa yang perengaku saya? Oh, luar lagi.
0: Kami perengaku. Walang saya, kami ngau ia ia ia kai ma. Mereka ya, mau pekeru. Ah, dia kai leko lu pekeru. Fadai ku evalu dua. Eh, mai lei fadai ku ya kemu, ya ngiko ma kemu. Ai ni ke fogi, o ke mo, a fe ngiko.
1: Ah, ya ya ko.
0: Ya, ya ki ya.
1: Kamu sih, ya ini, ini memang apa mengaku ya buang ama ngama ke mereka lah. Kau kau lah kalau pikir orang lain ni apa mula. Ya ini pun ini. Ya. Ya ini. Memang apa? Sa wei ya buan men pen el pai li pai pai pai ko pe quiero gan ka ka uo ya sa wei va ai mo wa o la la le ve
0: na la ni sa ku pu la ni fai la so ko mi nga ya va fo mo je zuf shi dia am so fa ta ro ta ta ra u
2: allo
0: ciao no ma
2: Ia o mau lakoi bisinga ali ali lau sei lau auro e mayapungi.
0: Lau sei auro lau sei auro mayapungi.
2: I o rapta de dunga ni lenga. I
3: Malo se fu rapta.
2: Malo.
3: Malai sonno.
0: Ore ore ore ore men tupu le na na matai na e mai ia. Na fai fare pe ke lo a ha e mai pe ke.
4: We have got to the point where literally anybody.
0: Oh, sorry.

ia siri mata pokalami olea to inga fale itu sa masa ni fa nga konseti ya soy ah to inga fale itu sa masa ni fa nga konseti ya sola ela fai ona e mau itu pe ah so itu pe

0: Bene pa me ol fa a vata ika.
1: E.
0: A si na a mai. Me ba kua mai o. Te aio palak.
1: Tu sa o.
0: O kia no ma kua ye. Mm. A. O como po fi a yon la yu gal po. E. E fa na tau ya gaga mi a tau ye. E. A la so si la fia i kaipina o. Le fa na kua le. A gelu ma. E o api se o gaga le. O gaga yo gaga le le ina ya. A.
1: Ise
0: a mai kai vi lai ku lua ka.
1: Ku lua ia ka kare o.
0: Ya ko po.
1: Ku lua ia ko.
0: Ka ku lua po mai kai vi wa lai ne ba ga le ku ai ta. Ai ye ne ba ga le ku ai ta ka ga.
1: Ku so re o re f e i ku so o mu ka upu nga le ya ta u ta nga ta e lo ka u ra ngi. Ta nga ta nga ka wili ma yakupu. Kai pei o reke ngise i ili salamo o ili filo inga kakai inga siya sili fale o apele amu. Kakai kua kon o tangata e toto. Ele o kua uong i angi lupo. Ake,
0: kau di ake kua.
1: Mera nga e kaa ufie isi isi kaka sue sue fai bai o Yesu. Fakusa o li.
0: Ilman.
1: Fa kusa isi ya el tortasi o le tua mai ma kue ko kulu akang filo ima apele amu ngaire ili kalang a so lora ia male o kakai ko olua i oi e so tomam komor a e fafsa nga ia ilo apele amu ma usai a stolpea kai kawi ele ngi angiru nga kawi nga
2: Como é?
0: avio ira o
1: ha meia
0: eu pô e tudo não foi a
1: meia
0: eu sou ia guarda pô eu sou e tá com isso e como eu sou ira o ah isso e da avio ira o
1: aru aru isso tolu minute o lima minute tai tolu ya wa ila ngona la fa muta mai fo ita to maftanga ni ta ya aviata
0: wa vole wa vole se sidia po igo
1: oi
0: avo wa po o
1: ora al sidia mai fon
0: wa le fondo
1: la val sidia mai fon
0: kuda ka wa e atalo ya wa mi fo igo
1: mai fon la garo sidia
0: o buen lue sinia un taú o matatele el canal de talo de Samoa
1: o ala upo ngai luar iya biot
0: o bak taia vale vale bako se o chao pele
1: o la tali di o la fun
0: iya o la utan le fa fetai male di inga
1: fa
0: fetai marvi o le fa de sen en vento le fa fetai mo yesu da tau ese o pc
1: yo kai
0: ese po lua va eta
1: vraiment
0: na si le fa yo po male o po male
1: e a po male thanks and praise to the Lord
0: and we'll be all right. Wow, yes, I'm all right.
1: Por que calor lá, pô? Mari, por que calor sabe? Bom, aqui foi muito. Nessa grupo, sim.
0: Wow, yes, I'm all right. Ok, Lord. Por ele vir, Iva. Por ele estar aqui, sai. Baga, o meu, Baga.
1: É.
0: Por que cai?
1: Aí, ali... Aí, ali... ma onga ma fa mo yanga ma
0: ei le vi ma
1: vi ya mana ya ya fa yu meta to aviata emo obivi oi
0: oba
1: ya ya ya ma di ye so ka lu ye e fo shi ko ai Mangui ala shakinga, mangui akwala ala shakinga iku ainga.
0: Mangui ala shakinga.
1: Eh, ya yume ta tok.
0: Ya, wai foi. Le podo. Ya, ke ka foi bina se yu. Pois ka mo mangui ai foi ya. Tai. Ya. Ya ve ya ke kulae. El kogu le bua. Wo boy for you see really la wa wa la la sugar boy se gai ka ya de bol pou la gar ko li yo o ba ko se pile ba ko se ba ko ba ka i ba se ba ba lo boy u sai bol ko ka ko i la ko es ko bu le wa lo ba ke ko i la bol ba ko mo ba sa bo so se ka ba bo ba ya i lo ko a wa ba ya ele sabe a culpa lá para bagulho aquele ele é cu ko te se ko balo si te wale ko ko i vol ka ko ya ya la la voya ka ko la ba da ka ei bo bo i fa balo lo ga i ki go bol ba ko ba ba bo la lo ho ba ku ka ga ka fa i fo i e se u pu sa la ya la voi ka ko ba ka ga ka i go sol e o pu ala ku go e fo ko al ka ka ya se la ga ku ya ba ba se fo i pa foga foga mai o le kako o kubu. A sua kua i malu, e ga pa mai hoi mo sala se le gaga, usai mo hoi mo le. Pa si goga o le awa gaga le le kio e mai se o maku ka gaka. Ma kua a kui ga, kou lava, e maga lo i se leo, ma se awa gaka. E a sa maku upu le fa ma guia fo i le kuoi, e a uso gengi a mai se le pa mo foga mai o sa mo. Tai, Fasayatu tu yalmu ososo ya ososo bai lo fa funu ya o sai folau afele aliva ori leota alosio fasayatu mafta mai nita yao fa manuel eli fa perfuia mari i wa fa ma vai atu i ai le ngan le yule tua i foi lo nanga pa i mar tia i lo to sui fu so ma to ola pa i ta to lu i na wa na wa tu wa yata ta tu ma fta ngal na i ta yao i ta tu to fe lo i foi ta pure lo fo le i ta ta i lo to sui fu so ma to ola i le sa fo le a vi le tua lo no vi inga

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo mare Hawaii ki pe malo le le Tonga tope ko Filipo Modulalo mo e ongo ongo me he Pacific Media Network ki aho falaite ko ni valu o me wa fe wa no. Lolo Tonga oia a e whakamana mana mai o no e lolo mo pe mo e pensini he Pacific kwa tu mai ai pare mea ia no sila fataha mo ha kulupu ko e kau ngāwe, ko e kau business o na ofola watu ki Singapore ke fai hatala noa whikau aki pia moe lolo, ta tau te fito ai whakau kau koe ni ai pare mia, ke kau moe ngā hi motu e Pasifiki, i ola koe o ngā aue me Singapura. O ha hai whakamatala koe ai OECD, o pehe ko ekonomika koe o Nusilani u whakake ake mā maarie, ni ongo ai ngā ngā eho koe a kuhoko i ohofi e Amerika a Iraki. Na pehe foki, Ko ngā himea kune wesia a tupure kina ko ia e ekonomika, ko e kōi e ngā ue, ma olunga a e moua, vai vai e inwesi, pe mawhasia e foki a ekonomika. Ko e uhila, o gea ia fie ma oia ke ua e whawhalala ki he kasa, pe a keririu foki a e tuku hau, kai lawa ki nga utolu ko ia o tau wāhenga mā lolo o mā nawa, pe a ki nga utu foki moha ngahi kuku kuku, pia moha wha mānawa wha pa anga ki e māketi whi whakatau aki. I he taim tatau ki ai fōki ai teke ia, ke hiki hake ai tau wāhenga mālo lō. Kai ke, o gui kai tui ki ai e minista pa anga ia, a Nicola Willis. I he kuonga o ku whakatuputupu langi ai pē ai totongi o ngahi koloa pe pehe fōki moe uhila, o gai e whainga maari ia ke tau whāni fōai i he totongi ko ia o e uhila. Ka kohono pango, o kui ai e ngahi whakotu utuku ia o hai hai ai hoko vave ai misiko e ni. O toka ngai e minista ko ia ki he whakafuafua koloa, ke lahi e mea koe o ku. O toka ngai e minista ko ia ki he whakafuafua koloa, ki he lahi e mea koe kui ko red tape. O ne whakafi atungia i ai ai ngahi whamiri toko lahi, i hono whakaonga i ko ia o e sola, pia mumaama ai ai mawhasia koe o totongi uhila. Ko ia kone tūtu uni ai, ko ia ko minisa, ka koe tokoen pare mia o Nusilani, David Seymour, ke whai hana whakatotoloi o e whaunga ngā ue ko ia ki hana whakatuu o e sola he ngahi api no whaanga. Ko ene viso ne, ke hoko a Nusilaia ko e whanua whai ngufuatahe maamani i he whakatuu ai a e sola. Ko ngahi whalukunga o ngongo pe me he Me ngahi motu e Pasifiki, Papua New Guinea. O pehe he ompatmeni ma alunga koe a Papua New Guinea ia te nau tangi. I he tutuuni ko ia ai whamau a ngā ke whakangofua ai Starlink ke ngā aue i Papua New Guinea. Ko e tau fukeni e tolu e whenga ai Starlink mo i kaipe ke ola. Ko e taha o ngahi whakakaukau koe ai komisiona ke he ompatmeni Richard Pagan. O ku whaingata ia ia he koe kautaha muri e Starlink. Pai aloe pa anga ia ki muri. Kau ki ai fōke a whēinga ia a pule angara. O ki ai fōke a whēinga ia a pule anga, ki kau taha ko ia ko SpaceX. O ne pehe, o ki ai o ne pehe ufoka atu iange a kau taha ia ko eni. Me otu Solomone, ko mahino mai enia ko atabe a pule ia ko ia kau taha telefoni lahi o e whonua. Na e tuku waki i fōki Calvin Zero, o pehe na ane ngā ue halaki e pa anga koia ai kautaha. Ka ke ne tuku mai ha whamatalaia me potu ngā ue ki he kakai o pehe o atape a taki ngā ue ia me whai hala pe moe tuku aki i koe ku whai ki ai. Na tuku mai ai e sekretari fi whalau aki ia ki he ea. Na tuku mai ai he sekretari koia ki fi whalau aki he ea o Papua New Guinea o pehe na e kakato pe e ngai whamatala pa anga ia. O ku ikai hawha moonia o pehe, na e whai hawha aonga e hala pe kai ha. Me i fisi, o ku mahino mai e nia o ku fie mao he pule anga fisi ia ke totongi whakafoki a e kau ngā ue a hona overtime me mahina ko ia ko Sanuari ki Maasi pe o whafuafua ko pa anga e taha po in fitu miliona. Na e tuku mai foki ai whaka matala e potu ngā oe whaka mawhora rea ia ai pule a ngā i fisi o pehe. Na e whaka e minista ki he mo ui le rei pia mo i sevesi i whawhaito o a Dr. Atonio Lalambalavu. Ke whapapa oi e wahe mai e ngahi houa ai kau ngā oe ki he le rei. Ke whapapa oi e wahe mai e ngahi houa ngā oe ko ia ki he mo ui le ke whapapaui e wahe mai e ngahi houa, ai kau ngā ui koia ke muulele ina i kai wahe me i sānuari ki tīsema o e tau ni. Ko e lahi taha ko e kau ngā ue i e whare mahaki, kau ai e kau nesi, kau whai whakaata, e mu kau talawai. Nei pē, Dr. Atonio, o utu ia e toi lakahake pe toi tokolahi ange, ta tau te fito pē me i whare mahaki i lalahi e ua i Nusilani. Ko ngā tanga ia tau wongongo ki he ahoni, whatawangwe ke mōma o ha aholerei ko a o Filipo Matulalo, tō whā.
0: You're now on Island Time.